0: FM jana kabiri ni bice bitatu Kigali is number 1 hit music station is the call mumeze bom bom bom bom Rusin
1: yo
0: bite bya
1: sawa cyane kabisa
0: okay
1: na makuru makuru
0: ba
1: long time long time ni simyishi sinaguherukaka
0: eh goye
1: na muri kendi wa gatatu nagwamagaraga ntunyita babaneze
0: wamamagarira gici uzi ko ndi mu kazi
1: aha byore sawa nyine ano umukano none so ntanu wakumva ko umunagize irijanse
0: irijanse yiki se
1: ibintu byihutirwa
0: ibihezi kwatari nijoro ngo izu yaguhiriyeho
1: nagwamagaraga ntunyita we nkabonera aho uri kunyeza message utseka
0: Aya na gozi bazo narindimo nanje. Aho gaho gusa sha. Ugaruzi ngo ni wowe ufite ibibazo gusa. Wowe wamamagaye ushaka kufatira free utaratangira akazi nge na gatangiye. Ngo suru video bintu byari kuvamo.
1: Yagenze neza ariko.
0: Yee yagenze neza.
1: Okay. Ni sawa cyane nanje byari sawa nari bi. Gake gake kabisa.
0: Okay.
1: Kendi ni nayimaze ndi mu bintu ngo by'abavandimwe.
0: Abavandimwe.
1: Abinyine abantu bishuti. Kwa gatandatu hari uwari wavutse.
0: Mhm.
1: Tujya guselebrewe.
0: Mhm.
1: Ku cyumweru ejo nabwo harundi nawo umugore wari yavutse. Nabwo turasohoka ngo tuzi muri celebration. Iyi kendi ari anniversary gusa.
0: Okay.
1: Ejo nagiye ahantu heza. Nzakujyana yo.
0: Eh. Hello? Hello? Hello?
1: Nahisemo kutwihorera.
0: Nahisemo kwicecekera.
1: Wari wamuhaye ubutumwa bwiza.
0: Hari amaye mutumwa bwiza ariko bagutanze ni bwinshi ngewe nta kibazo mfite cyo gushakisha ubundi ngo weekend uzanjyana he
1: ahantu nzakujyana hariya Nyamirambo hejuru za Norvege
0: mbabarira nje nawe gusa
1: niba ushaka uzazane n'abana hari na piscine
0: eh cyangwa n'ahantu mu biti uko
1: eh nawe urahazi Hello.
2: Hey.
0: Oya, kwenda mufasha. Uyu na gahunda nari fitaye nawe.
1: Nagara umuhamagaye.
0: Nagarije. Bangundi ese ko
1: urakubiza kugera. Ni nebyiri rwose, ni ukazaje uduhamagara.
0: Dore ntibatuma umuntu ahamagara. Haguma bamagaga kandi nanje ndakomeza rwose mba kupe. Jenda ba broker. Bano muri mwo guhamagara da ba broker pe. Babwije ukuri. Niba tumu umuntu ahamagara.
1: Bas no no reka mbasabe. Bas muntu rwama bas tubabarire. Tubabarire nazo hari umuntu twashaka guhamagara pe. Tubabarire rwose.
0: Ntabwo muri mwo gutuma duhamagara.
2: Akanyenyeri.
0: Fine.
1: Tugomba gushyira bo numero twayokanda Yesu tukakanda Yesu yo kumwita.
0: Ndo komeza mbita we mbakupe. Eh, ibyo afite kwacu.
1: Kari ni bwo umukobwa nigeze gatura muri za secondaire. The heart wants what it wants.
0: Andi message wa mahina we ni icyongereza hano. Hello.
1: Baby horeje.
0: Ah, ndabaretse gihe bivuye mu pe.
1: Nibahamagara na gati yabo.
0: Uwari wanyandikiye message na aduhereza message yo guhereza umushari we namuhamagara imuhereze pe. Yewe na

0: gusa muri weekend nibwo namenye ko ibyo abagore batuvugaho ari byo
1: ibi
0: nagiye rubavu ngaruka amafaranga yose nari mfite yashize
1: ntago bishoboka
0: nta gahunda nari mfite pe yo kujya ikintu na kimwe ngura
1: none se ubu wagiye muri unamaze
0: yego
1: kandi ngaruka
0: ntayo mfite
1: kandi shaka dusitiye tw'abakobwa tuba ari twiza urashobora no kugenda ugakubitara n'utwo utari uzi ko tunabaho
0: ikibazo si yaba nibura nari niguriye naguriraga abana ariko aho nkubwiza ukuri nta gahunda tugira ku bijyanye n'amafaranga no kugura buriya nagiye mvuga ngo ngiye kwishakira byari inkweto gusa hari inzobe nari ngiye gushaka ariko byarangiye butu yose nyitayuzuye
1: abagore bashobora kuba bakunda gushopinga hari nk'igihe tujya tunyura nk'ahantu nko kuri twabona nka supermarket nziza umuntu akambwira ati aki supermarket ashaka kuzayinjiramo nkareba
0: that's a trap
1: noneho
0: menya ko ari umutego
1: naba nyine nanjye meze neza nkahita nkata ako kanya nkubari tugende tujye kuyireba tukagerayo twinjira nkamubwira nti fata aka basket nyine unagura utuntu nta kibazo ushaka utuntu shopping ngo koko se kandi ibintu bye bisanzwe ngo byaseriye ok uyu munsi ndaguha ikirere unamita amashyushyura
0: akaba excited
1: ubwo ngubwo akagenda agiye kugura ariko nkabona guza utuntu nyine nanjye nkabona nanjye ndatunguwe
0: reka mbabwire rero abagabo mufite abagore kuri amafaranga naboneka mujye mubahereza bashopinga ntunamubwire ngo ni iki gikenewe ni iki kidakureka agenda agura ibintu bidafite gahunda atari yanapangiye
1: nabonye ikintu cyiza
0: ni
1: ugufata ka kagare ka kandi gafite amapine wowe ukamukurikira ukamugenda inyuma mukaba mufite umwanya ntumwirukanse ntugire uti wowe ukamugenda inyuma afite ka basiketi uzajya ukuntu ubona ateruye ikintu kandi ubona rwose mu rugo mugina akeneye ntibimwe na bimwe ubona afatiteretsemo n'ikintu utazi icyo ari cyo wumva ngo ndashaka uzi ubure kurya bari kumbwira uturu turungu natubonye kuri tiktok ndashaka kutugerageza
0: yes so mubaha amafaranga shopping pe mubaha amafaranga shopping niyo waba utazi ikintu agiye gushopinga mureke nuba ufite umwanya mujyane nuba utaba ufite mureke yijyane
1: wari umugabo ukumvisha shaka wimyoje
0: avuga ati ntabwo aziko byari binkozeho ariko mutubabarire pe cyangwa se niba bakoreye n'amafaranga mukayamubaza ukayabura yakoze shopping jya umubabarira pe uko natwe nta gahunda tuba dufite ni ukuri kw'imana nibwo ku wa gatandatu noneho nibwo nakonfirimye ko ndi umugore as in like karagita z'abagore ku wa gatandatu nazibonye ndavuga ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: ama niyo giteze amatwi hanyuma ni uje nonaha umva uje neza cyane saa 5:22 umuntu washatse kudutuma ku mukunzi we ariko ashaka ko tumubaza gusa izina ry'umukunzi we nyine gusa nta kindi yagiye ataduhaye nimero ngo rero niyo mpamvu tutigeze tugutumikira mu mwanya wa surprise call reka tunayisubike ahubwo nze dukomeze n'utuntu n'utundi
1: KIS FM

0: ganire mutebi umugore yabwiye amina umugabo yabwiye umugore we ngo imbwa zimariye kingana gute zibaho igihe kingana gute umugore ahita amubaza ngo urumva ufite ubwoba bwigiye uzamara
1: yesu
0: ngo cyangwa warwaye